mbiru kreiri ngam kogi ngam la dama mdo madu si mbiru urkol ngani ane ke nge dorm u ngani yu korje u ngani Musa Jacques bayt u ngani rogoto u girko je a kinja ake girko je a karkanji u ngani maji angar ngani majin gariena u iku ndungar yelua marane jini kembe kenyame tu sar dan ndon ndon na te na naun kum kongai kare na nan bir kelayo ndon na nji singirik malang kemaro dan na maji doba mundu sar bangi kosi got na te nji kembe ke pari konang ke frans ta ke biad na got naji nji kembe ke dan mar ke tu ike nge dorm lucien nji kembe ke wagadugu tu Burkina Faso Wai to nan si ngik parwa sa Saint-Paul ke kabala ite Marang si nan nan bisit mbir klayo ya ngokonde ki jiyang ketoge rinne Klojin muwali ni ba guto kembik nyamet la kendoko digiri ko gian na juwe ko kenji kemet wa linga tuji go mo iku wan rete tebe Awar nini ke no marji ndoko digiri mehe na juwe ko kenji kemet wa rinne kem parwa sa Saint-Paul ke kabala ite Nina aw nek be go yan tun ke gir ku jara tani taba aw nek kem be ke sar te ka o kle ning te kat mbien ge gutu no ban lok ma je kem conveyante kala je tele ka ro mamudu ka sar te ba ko jara un pa grand ke do